0: menai mundala ka walkaga menai mundala ka walkaga nga dudun nai le da nai munda ga dudule aka kine gol jo da ele ba gol so le ba no da kaida visit gum majila gol so da ba ile da visit majila ba no me auto gol so da to ne gol le gugo nga ba no nga logo visit la au kine le ba I ba o se somba somle to ken gondu kai gelum somle to daga kai gelum da au visit le ba da de pa na ida eko da eko da eko pa a somle dena le to daga da je eko je na kulai na audu ma je kai visit na kulai na audu ma te te dinga de ginecologue da tal da eko le dang yabi ba confirmer to somle to daga da nei gu munda je no le nei gu so je no le da da tu ji som gu to daga le ba kai me bolo boyi ge visit le bai gel bai njadu mama se som sa somle au boyi daga le boyi daga le boyi gi loka ilage boyi kene goronga da andubu andubu da musiya kanya a loka ai yo hospital da ta so bro ba da tai ko ra ki gangu wala dogun je kari musa goro wala gus gondo ko kuma ga urgence le goro ko bele na urgence kuma urgence le toya me au sur le terrain le ba ko se to lo abi me ni ko be pa bele e pa le no me aka hospital le ma je le kinga ya ka kingal hospital je go boy ma je da kinga me ma je le kinga ya kula kingal ba nga dog gus ba ji ba ndo je do na 30000 40000 gus goro ba ta go jo pek mo le ila wo inga ba no ai go to go wo ile akinga singon gran le ka ku je lo nga ni ka da ka wallo da visit le to ne go ma ji ya visit go dongo le ba no ba ka do se a se kemia wa Kolo ose kemda se kemle to kain gondu se to daga wa bizi du tongo le bano ngabada ko se sante le to gum maje ka undu o do dun gonle ya wa na e le ba jaw de jiti examen je pet pet pet pet du ba bolo bo jinga ko kono na ja kain ko kanang ma soye ko kon le ka goni le mal formel ba me devi se kum kuma je na je wo jido ka mo si o so ma re je to gu jaw fer je kuma je na je wo jido malformation je to da acide folique je no le to kuma je gu bala se dongo somdile devi le gosses le ka u jingon gu ma je bo gon gu mal formel ba deuxième somda deuxième gosses ka ka da ja ko se somle le se auto gu ma je ya wa se somle le arrete wa se auto ya wa don ele wa ja ka da ja mboji mile mbako nga iya o se mu au se somgu na iso da jimboji mwele da jakinga to gu somgu na iso le me jimboji mwele ba jas mbakinga mwele le iswele agewa agewa iwewa wo jimboji ba jo mwele asel to gu somgu na ijo je ne je bele ja pose kwa si kesyon ta ya tel jaka ya la eko ya bi uma le eko apana se gosas lele arete ayya pa au se somdo ya leli a ndo kubje le bebe je me ta gu dule na gosas lele arete le iya demoralize se na da aw ka dejem visit la awwa maji awule da ja ko somle se somla wode gu maji awa singa ya ko somle awa somle la utok maji awa do ko gu dan inga yelwa da ja kula ibano constatation gu gol munda la le aw inga si gumba ja ko se woni le sa umu yawa woni la umu yawa aw buje maji awa aw ila ye ka ka ko je yawa se basin le ile se ngola che le se ta de res ka ngola che ma je yawa da nay nay munda la le ngaba ta ka examen je ngole te examine basin le je mba ko se ngoni le se dogu ala unda doge be ka che le se ngola che ke ma je yawa wol mo jo to ngola che ke nal da lo mo do ba ja kula to ile gaji gali le aska ngon che ke nal ba aska ngon che ke nal da ile I gol loy bodo ile da kan iman jaga kula senje ku jije jaga kula senje ku jingabije jaga kula senkabije bodo ka jim bongusu nda deb bolo bondo ira ku jiba jiba se da kainda gusa che ka da kainda me bolo yi de visit gu non le ya gogel ba nga logi ke kain do ba ndo wa se gi me ngon chel da da ba ira ka so blog du logo no ba da ko auto na spa ka ji ka ji do kuma da le an kan le ba no da le be ba da na ji da du ji ji do tan le ba no Et que dans vie là, visite de comme du sol, que m'a préparé les accouchements. Quand vous n'avez visite du monde à l'église, il est accouché. Donc, vous n'en carrez. Il est bébé, il est bébé. Mais il est comme du sol là. Ja pose neje gudari ka lindo go bumba akshomale se neje le le to pre hawa se ta kan si le to ma je bo de ka ngole de wa ji ya wa se nga bi de isne wa na ba dani hospital ka yu ji wa tu sa la ja ko se isan kan je mo su je nga wa i ka visit le ma ji ane ta ga hospital da o mal mo sa mbu du ku ka ida da ba sa ge mo su ba kula est ce que a se do je da ka yu mo su ji si do bi ya wa tu sa ja ko se baba ja dani di ka indo du le donc visit le to ne ma ji ya e ne je la ine le de ne ka ka ka sa ngabe ge kage akasel ko deneje bo deneje nga ko deneje laida kula jekene ko jugamje bo jugamje nga ko jugamje laida kula jekene e ba ku jungon gum ma jikilan nanglum a ku jungon gu gerne kilan nanglum a ku jungon gu me anda gu o do ma ga da ko to gu do ma ga bo do kai baru jed a mene je mo le ga je la denele njinga ge ya ta ta ta ta le da a ku jungon gu ngon nge ku lu a si to do ga unjinga ge be bongo bela ngo no leti hospital la wo doje da ak ngam me ko ba doje a ke ile del ba a ke ile del ka je ma je li a che chad donc visite le tonek machi
1: machi mam ge ban te ji abi ganje kara da balde a talia me da kun kem le fi o le fi to kanwa
0: kem le ganje le ngo le bala a se le a kun kem le ma je ele da lo akulu onda kene no lwa kula unja godu gonu bala selba bo unkemle nje nje ka kemle da sange loguji sange babo jinga da da kwa donje ka kemle da kwa mba nasaka ba ke mineur mineur le asba kun semul ba mineur le to ngon a da kun semul ba ne nasaka ka gale a tele unda méthode contraceptive je le non nangoni le asobal dogre jo me a o musmbana ne voka angore are un somol indwene je ka re undu somol ma iya iya kasma ko ge ka re jigam to sa le iya kasol ba ta ta idi bale bongon ga ala arida ako ne ngon ga ala ge le ta ta idi ako age namba ko a donc engi webo ke me o ge ndoida ausa go sa chom je la du temps c'est attam tam go di do kuma da ka ka to ya lo tam go di do go su ko en aga naturellement un bangam du ge ka to ya lo da dan du ka ga calculer ah dan do bu bebe le ak jingam to se da ku kem do bu bebe le da jingam to se ka gi ku dan de ya to no lo me ko ge na mba en en gon ba da ko ge ka ga ulo je go di do planification familiale je mba le to se attam go di do ku kem je ne je no le da la se alba bangon ko bal doge jolo mo su mara ko kem de anu do jingam da ku kem
1: maji ji patar go e don ganje ne mande ji targo e dan ganje abi anganje kare le da be ya do la de se senda de da pana daura avorte male se one lo se maji wa
0: ngon go bo imbe ya ga avorte male tare wa kenje lom tare wa do bobe lom tare wa do ga ken la ya do jogu nwe di togle tare wa do di alai ma de ma doje do ul je ma doje do ul metode contraceptif le de ma na contraceptif da unda na ku jingonol ta me na de ndike ka u jingona de me de ne ya bolwa un som da da tuba kila do jingam du da kunda da mba do kunda ga e kollu ara ngole to onna ba ta kanjila se la bana di ntollom da sodu ara dula na unu metode le da som le ga avant to manda koi kul moy kul sodu mama wo da kunda mia baba woda kundamya marum je dam badum moy kul sodu da gelen de wangan da boye gode da wada afortu mane da jenje ko jeje la bo jula ko sikene mer mer da ja la se ngan sije
1: maji denier mo le kari pa ar de je pele se to ta di bawla de je karto
0: maji ta de be mo na mo dam pambanga de be mo lo na o ji do jingam jele kanji tos kumje do dere jele ta dene ba to umbayel ta dene ba to bawul men gum dene ba to baw ah kan bu ka meri du kan bu ko la ko gunta tel be no le to bawul ba men gume ba to baw ah ngangum dene le to to ne ngang me i chada angume ingume le ba ku jingan je gi gog ne da hilum a ku jingan je ma ji lo ngan je gi la ku ji lo me ingume le a ku ji banji je a ku ji azaba je a ku jingan je do jo wi mbuk ka ah dangum tene ba to ba na ka jingum tene je le de lo kemduje lo ndoduje ka jingam dene jelede ngande je ka jingam de bo jana konde is kino ran ya ngamde la femme est faite pour le foyer dene na to ala ya gumba kayingawo ba si me kay du non na ka jingam de se dene le nan nan ngai go jongande da ka ngande le do ta ta nje ko je jelum Gangele Nana Karadam King Bobenoli, Wakua se Karadan Domachi, Wakua King da Wakua Bobbe. I will never do not gang by waking at Akua Magale O. Akua Magale into the Utonga. Alasia, Flata, Alasia. Ah, Danga, then I did a Bolobonga, the Guska, don't visit da. Jado visit da Pareva. But I'll Jago visit Gus visit Leden of the Pare. That thou do not know sudden. Dau dau dulu, dene no jie jie, dau no jie jie, kaji dalba. Di ngem gusle dar demba au visit da au du visit lea. Au hospital da au du hospital lea. Au ndo kumara ndo kumale ya. Bo I gang no visit au logo dang dulba.
1: Much merci.
0: Merci le sien.
1: Ah, bon ne jing dire me. C'est na fait da jing ngo konsi jie gude ne gto to de na do to sage femme jie. Da jira se de kulada. Merci pour quoi don ne don gom le tene. Arjo Cheneda, ta micro de ton élément à l'usage dans le Kundum Gragada, ton Nadja, Manan, je cousin et Nada, ton Jamal. Merci, Yandorugo, en la Chingatinami.
0: Merci, ma soeur.

tsara dingane no video no my tiglis bo fuiga no sen no jabi wan war ga su to ga haine amota no daga haine wan kudu ji kudu mo dang mo wa do di ferni ga wan pon taikreo do dikil hulai bla mani ku do mo chingu ah kanto nene.

yawa nana to chum chum man minute jaman ne detel ne ye ba to gebe a final la be sir man do ka fa fa la be no so to zaman man za masana ba bay mad sir man mi ga tingna bo chef de l'etat marshal da madin mahamad idib debi itno da wato su ge za fa mali mayan ma zama buka minister ma de bono bo sun ku ma dole ya bu ko ya ba tin don to su ka preserve pane ono to dama gi yan za dan yo gol dama mo kalfa pil bo ya ba tin ka su kini yan yo don na yi shi gina fali bo cham cham na yi ko ta su ta fani ka yan a wonda to da mo kan da selaye ka yan minister ma de bo no bo sun kuma bu donc yang jama da tanne ka ma ulu sun tana ka ma u da zin ka fani yan hu buwe kul afasi yan ma bu sun kuwaye be a miliyar jamarin tattalin ma yan hu ma ban gur yan ma bu fa cham cham ma kanata afa yan ma ban nan yene be ana kyam cham cham jama da tal jama ta ba fa ta jabe a jama kyam a jama oye ma kanata so gol to ma da ma ga don yabun biro yo ye yaman da ma ga don yabun a te mere dapi ne jama sai ma on bir biro yo ko gol to ma da ga ke sida non yo ka to sida ka ba ma yin to ma da ga ka don teng to yang yon nan don te zama yu don te to ma bi wo zama la yu te to ma bi wo a to a hon biro ma go yeto a jama te rin yo to ma na za urgi to pa dig na ma to ma mo te ka zama don conférence ngro a bli a ban de pou temer dapi de bafa o jener temer dapi agaka bani yo to maka zamo shidan maka singde kinima mur singdan maka fa singta maki lan mo shigibi yo aje furba je ko dashi banya dan fa ka fa mur sing bubu ka se to siya ka fa fa mur sing wala biro maka la ginga ka singa ta zana dole fa mur singa o ma o a temer na jaman nan ma za agaka shidan no gogoro toma zana mo pula ka sulle sagbi yo jaga u jaga ban fer sai na kan ga ha bunoro wala je de pla hari ko bunza bo zana sar ma fer no na robe yo ma o aga ban de pu temer gwa na jama sai yo minister ma mo de bono bo buto bu fani ya mana de kina bo jafali de madina amir idris kurdawo afa ala jafo marbuma ka yisa charji fu bwa ka mo yawo no ko da don ya bala bian na bu fu wala na bu ma ala mafata ko gurga ya zabo shi marshal afa shi ajita don so go pali ni zama mo kalfa pil bo yebe ya bala shi be ko ze zin se ta da ban ba ga pili mana ba to yan to zamo yan gouvernement a bono zat ina palais du gouvernement ko groupe palais du gouvernement yo za bureau dan tidi dan za fa dan te tidi dan ma ze zun ye dan ministère dan an to ay to a pa yani ba zam di palais du gouvernement yo ministère dan to bo tere tere to bon bon tidi dan ko ze zun ye ministère na na yang ay dan ministère dan an to wa o ta don soko so afa u moya ama ata gapili bo ma marshal ma fa da so ko yo yo prezama asamble akwe dama din ali kulu tu chami akoto solan kanza pel na dama de fao a dogi kala so gado yevno prezama de bu asamble on yo mo jangre kiwo akoye de nations unis man de bono bu farili yo gol do kanza pel ki na prezama asamble on akoye dama dina Jean Leonard Chouadi fere wo na wo famaza mo ga te te tilaye ka haymur ka za ka su bya bo gabe bo farilu afi ka za mo su ga yin ko do fere bo atge ki te su yo mai lan ta delegation parlementaire na fa ba te su ta da ma ako premier vice president ma assemblée de ma dina docteur
David Odingar danta agolan kalfa ke yama din Accra sur Ghana kalban mabute mais ze putere king patan na conférence yayo ko gol kalban mulka suga yebo projet cham cham sur Africa mote ya kaso doni kadaje bua mal sur bura yi sur Africa na bo yang bota manon Africa député mutere ki mutere fu bua mfara buaro tengra fa wala ngam pata na yato ko duba fa ya ba ta gapil non yo mai la ta communauté ma dunya runali ya dan na zan da be ta su za ka ga sin fu bo na bo kuriki ne bi gapil fa ya da ne ko zo ka fu ba da su journée da din zan sara journée internationale ma na bo environnement ko gulzana dole fu ba ta su ya malanka bu buata za fu wala beta yo président ma conseil ma provincial président et ma conseil provincial ma tangile te su dota fani afa siège ma station yo siège station ma onama ma fak le teng yabo eto wot ba fa fo teng bua ba so dange uni ko ze zanye fo buwe afrika zama ya na tanai yo afa lem dambe wala lem mali de kinan lem afia lem ro dan za butigro na twere yo bua ko mer san zama don filu yo ta fara da merita ban fajo bu fa san kalta bu ma ara mo jaba ko bu ra ka ta lafa ya ya mana ya za butik bu kan na tuani yo be mam dur birbe ka pel ka mi so micro ni zaman za ma sa mi ne pibu juli bu no guano mi ta si so bi la pia ye yo mai za bu de pin bu te president mamo de bu na bu za san bansi akwai da madi na kan dan Elias afaita fayin na pumin da tide dan za zum bwaza ban tide mamon ya fakin jamana wala maza go mu kundul ne wala mafaka kle sum ne wala munana na kangane afa yaya na taitinin taitinin taya afli afika be lansu gin wanwa kai ge don tayai tanan na dimanche zanan na rai mafin juin shi go jina gwanja mu go da triyau na tocham jamadatal nai wala zam inzana sara 14 wala fa tocham gwa manelele towo yang dama dina buba gwae yang buba gwae won za di pili na tadi ma dina papa honore ko goyan do afaka dagbel ma dina walia kana palier la lycée ma dina collège brujon wala to wa ka ba digna to tsani wala zan sara ron point mam ban fali ganke liwaya yo yampa kan biyo me furgba za dan tebe afrika yo gabata ya wawa fa da bon mutung na duka ka mu yaka da ban suya fa ba communique a no president bi da fa na yo fa za ban su dan yo teki o da ki amon ni bwene wala madza kina fa di sympathisant ta mutalla fa nyana za ban sibilan maga gabata ya ka so donala no yo mai bo don soko yo da ma dina won palu daw ma fun ba palu pa fin yo bi palu le zombe les fabien wala ta don soko ta kinaza bu za tropa kana wala ta don soko ma nizadan kaldan za église fraternelle lutherienne au Tchad ma wali agua za zum bura za bura za jiki za bay za mama talabo tidi don yo za mama talabo tidi don na toyo gba jul bura na fayiye be ka ka bura za fa cham cham na tole za ban bu hul mulan bu ma dina ya jam vivian de holan zan zama gwata tiliya ma fin men shi wadinar gwanan jama gwata tiliya an jamana
masan iya wi maso bufa jubi langa pilta masan dewi abanfana yete diamo yiwo gali yo maeta areza ban zai zambang ma fakan jamena take ni ma fama ba shage yo yi pa yi pahul wala yi zahul madama dina mama mayimi sara do wulna zanan nan ma fin september shi wajen gwanjam gwadatal dapi bobe moiz do wulna zanan jama gwadatal dapi ma fin novembre si wajen gwanjam gwadatal dapi na fe pa bili samuel ago do wulna zanan jama datal sai ma fin mai shi wajen gwanjam gwadatal iya dan faka yama din ma ba sha ba sai torok yi ta ki za su mu dan fara ta don soko pool in za su mi zabai zama mo terbo tidi dan kal dan ar ta don soko yin za su bo ma mu ka fa mu ba sha ke ni da ma ba sha na li ya tidi dan za ji bo ma yan cham cham makure ya lubi gwan gamba ma gurun ta ki na toma ki adan za eglir fatena luten ma se charma ban consiso tro na li agbodon dan te don soka yin wi na to ye ka ge ke sing ye gba ju gbo ra na to wol ma ge de bi dan yo so ria ye ka gbo ra gba ju gbo na za fa cham cham fa ba juli ji planera fa ye bi go la te don soko anayun gor soko won la bo de tele za ki non ka fa yin ra ka din te di ta don soko yin pas

ka bo gwari dan la ta don so ko yinra zabe gwari ki ne zaki mama tele tede dan ba ju bo wawa zalu ya ma sing ma ba sha ka ye ki na zama mo do ye po ya ma sing ma ba sha mo tede dan ma sing ma yin wo wi ma so bo fa ta bo ju bilan ga ga pilta kaben technique a gedi rogober samedi yo afikana so to ki ga da da ayo mala kyan biyo be kame tabe mi so to yi ka bi da da ay gon ka ku ba re ji dan ten da ma fa ba bi di min jabdin pa fi me ta ban jam samedi za dan yi zama bi ka ka radio ma kal dan ay kabin technique

Mazia wana kaya noel da jau da kaya laun kala fe ngolo ka ane huma dera gue nga ane mi fam nga Rigobert kang tolong gue.

0: kigi debe niki masan non kafi kain poem liber mazau na gang debe kain ango gal hen ako nang humra ti tang de devan tangu kini ki sumen na chaja ki de devan tiki non kafi kain kars kela para fi nakada puwa la para fi nakat don sun taraga de an laka sun tafi fi bam dale sun tafi jitu de la kain tap de kale kain makalis ka he ah wa kain la par maga digan dan jo na kay purda kama tige bum na kada marishan mamat idris debi itno kain amara ko ere kain ka funsi da kay ina kain wulia kain si da ina kain ir ministira vi gurjuda kain na inda va kain gurjuda yo ga ngol kain gurjuda yam hi vun veranja na milyari na kay fai gaya go na kain kain dok si da yam fidi kain da ina de chawa go yun ngo kain in me insi na dana Rene Sisangolon fin akademin gane la leni li masom lilo plak la kene na mi ini go nga ka yugo nga ani nang kalof lilop ta mulop nang lum gane tong li firing olo wa go mal vi sina de gane kan malum mala funa go wulin gane na chaw e paka fi ga kan busay nung cha ga busa do yam fi di kan go da indo fa a kan indo fa kan na nirvan gurfi go lo gane mi ma etajen ga dogo Kaisi ma kalafe li ma kalafe ala kaili lo bali bali bon gani biron gani kis fali chawa dokudi nonga kain si ma kaili ma ini nata kain sumni lafi tuze mo kain kakla lele fuma renon gani kain doyam si dia kain li ma la kain si tarata gulahe mna kai kai tangwal te gulahe ala kain sumni fituzi ka la kain ma la konferansi na kaila mongulon ka kain ko suka kain gaudan nakata kain gude invisina de kain gaudan nakat kain li ma la kain kai kain lo wadira nakai mun gen kisi cha dokfi digo kain ma la wadir kal gude nakata kai lakai mu migen kain li ngolo kain kai li ma te migen kain li ngen ka kain he invisina de kain kangolo era ministre na vi invisina kain samjuma la amir idris kurda kain mudala wa invisina de kain kain min elegen inova ren ke mafi dunia de limana chacha ren si inige na ininga ku bu na ke am job ko mesa ma lilo plo he dina dana mdala wa lop nam ni silum gen si limana lilo plo fem gen nan ngamala inim gen nan kurti da famo mala lumisko e pultogri ala ren kodam to am dini ma kodi bu na ke awana me bum na kada mal mana me mal fun sina dugo na lo fatian gaine kain go na me marshal mamad itebi itno am du nisi sa en lili lop nam na kain si tun go vomo de gam lina tlen gaine nala nala no kafe de gam fat kaf kain na bum na kat ko mo nam si de lem go kain am de am dala wa in fi sina de gam min gaine la len li kaf mo lop malin gaine lilo ko li mako go go ngana chine chine li manga a kain go ri flange min dal flange man jufta he ngala kain ang lilo pa e tagamo ayram job kain nam dala gomni fina gat min gani sen kaf kali na lam dala ka e ga fok don goni lop ka lingo lo kain nam job kain sum nam kaf ane tabe fo doni kebe a kain ala kain ni nagat fo e nagdo fo gon mi fam nga awa hen tan kain ni kain e mangol vi fo kon fi debitena sam yuma la ali ko lo tu chai mi kain nam mi kame de bor vi jedi fum ga mi ruwen ha ruwen ga no fo kon vi dunet ma law ga law no fi tina e de sum na kain fo kon yuma la fauna a kain he de fo kain ni mana la kain no sa la kain se debitena le bu a kain sa law ga law no fi tin go nga de fi tina a kain ko lo kam ga sam yuma la jang leonard to adi kain nam ga mi e mangol ma chol glo fokma en law galaw fi tin hay nagata fe dura tan le bu am e la fi fokma fi dunyat na a re kala mun si kam ga dam tu sin ga ni ka en law ngol ke ngata fi tima nam san tum go fona ga gut kule ngata fi lu tsanan sa hay nagata chat tan na le bu hay nagana fe na ma qobrin li hay nan ga ni si law nga e tlanam ka ni a wen dan ga en ke gal fi e rueda rueda ga en gal fi sa la ren en fara la gansi debiden na ka khanisi maamul maana fi debidena fi nagad faya khan samima le docteur david udengar garmande amlan gubidan gan kalis ruwe ha kai fuqrum na kai kalis kan hay nagad fi gana kai le dangwal di ala akrada gairam kalis engu le fitu desam fi di da khan fuqum fi debidena fi nagad fi da ura tanda kai lawga lawn fi ngada ngada fi jafna kai jaf kai ni ilana fi sumay go majangu ka kay bu jam da fay go la lo lidige na kay en projet de kameda kay en ruwayni si sa fay sa kale se gal fi ganan gay ne kay ni si la kente fitu da hidai fok ngol ma fi na kay hen ma li mo may na cha jana kay fadam gay en me bero no burga no wani law gala un fi chen fi zume mazze un kay en ke ni ke hum kamat na la kay en jaf nu fene sa na gadurat kay ni chen fi zume kalak la liu ma jewna le bu fun magat ma jewna le mgen gay ne la len si min gay na la len ne tunum di tomon minga mi fam nga amay chabe gu de jaf sum se gana ka tlen fi gana la refen gani may gu di ka min gana la nay sa na ka te uran gani tlen fi mus me zem gani nay la ka kalam de gani mi fam nga awa hen tan gani ka en fok mi fi dunia di pour vi pour ta falta fi te lu ka so doctor gani cho we ap sa na dana ay te le bona dan gani si ka li yul de na de gani ka en ta kam te li gani gu di récemment donc fashiam hidina kayum fokma fi dunia cholam to law galaw fi juru de tayda ya wa kayen yal dugla kam dala gali yuldina den gani kay ngom de fi jure da gen ay juru dan gani kay dunia kemin gana la yani jurke te gen ngom e hinga da ka sema gesin gol la ne padam go yo ka pom me guna le blum sema ngana la kayen ne la la kali mangana ni kayen mi yal na dugla kay fokum fi dunia mina la kayen ne doktor choy pour na da falta fi tilde ne gura dila kene na li yulde na dala awen dan ga sama ngol mu chululu fok mu fi sala kan ful gati he gal fi tangile na kay mal konse provincial la ay bour vendredi kamat kan gal malay na kay na mangol na mugul fok nam na tulisi sara kay ni parti de vie ga sala irami onamada kay am tulisi sar lop na ko dara i parti fa ga buzat fet pour fal buzat fet fal kay lop mali dim gadin kay ni kan mais tu dis ça re lopnam na kay la len ful manjuf me ni si sangolo sa la reglon ko na ala lopnam et c'est in go ni famwa aw hen tan kay ni kay en kay law ni fi sa lomona kay en jigisi lomo dembe chabe sa ya lomo ta ngol tar ke be chape ya lomo ngol ta ka malaren su kallana kay bo al afia mi kaf kay ni kay en dulin am kay ni kay en li masum sa gustlen gelak laqef no mulu dugi kafi kay ni si sa li telereni noyge noyge noyge na la kay en ay merita ngol da kay farngol le jamen tani kay en ay nga ba huda gurjumani si sa la kay en li telereni fulsit na kay huda ulo fukon kay ni si sa li telerenga noyge noyge kay en no man si noyge en kay ni kay en sen ko farala ni si sa la kay en samulo sa ulo fuk meringa ngol hodi ngorjan kay ni en farala ko fullo man hoyge awa hen tan ka fatla para fina kat kan dan non kaf kay ni kay tuf mongol vi province ni vi kanem kay en nami porujo di kamet kamao malago kay fuk laq gada laq gada kay la wen gala on vi jigal da kay en doktor kay linga lina mi yuga dini kan sumse chrop rosin go ka kan saraka gal ngal in fan fan qada goni blak ngo mgen kan yuga dini kan si la ka gal la leni khagal gadam to siga dini yuga dini lena mcho wana ni sima dom do han mike awa ka fadi wa ka la bara fi nagat ma ga diga na kan kalso nge sundi kan ni digis robot na la ga sunda jaut kan ti fi bamda sunda fi bam de fa ka mi suma e baga umadi kan ami lopenga ona matani kan ami fa ga bam jafta fi muraina ganga kain uli mitavi kormizi na kain lumi samaza samala kain ami mit kain kametani zonde vivi bamba tu ngolo supe tega tami ali muraina Abdurrahman muraina Usman muraina Balina muraina Jona muraina dangaida magazia kayen lawni fulsi teng irdale lawn nar mustafi manam yungo talam si dalte dagan khodos marakebe sunde fi bam deba kayen sumay bagaw madi kayen ga jamentani lop ona ma kayen ami hum gayen gay fak bam jafte fi muray na ganga kayen gay mit fi kor misina lum samala kayen ami mit kayen kame tani kayen chum gay chia kayen sunde fi bam de tungolo supete tami ale muray na Abdurrahman Muraina, Usman Muraina, Bailina Muraina, Jona Muraina, Tangaida Magazia, Kain Laun Fulsiteng, Erdel Laun Nar Mustafi Manam Yum Katalam Sida Lek Dele Awah Nigisa Kaisaya Titut Nung Kavi,
1: Je suis un peu plus de temps.

0: kigi debe nigi masan kafi ka nigi sakais kal kuserina ki de devan tigia sakais gali awa kain fun giso chabis pusu gal maga gali dem dem na kain vele sa gulo ya go sa kaisi gal da na le bu bangana le bu kain nigi ngolo kai lin ngolo yigan kaf de devan tigia ka sa chat na fun gi lina masana fun gi chuge chuge hami chabi ga jamen dan chabis ka na do te devan tigi non kafi kain nigi sa sumen sa gulo na chajena kain sigi asa yigan kaf di kain yan mar kigi di kigi non kafi me banani jangfia na ka buri jamai yan di kain and go chopto ne ligay mga khan chang nanqa ko ngai jafna vonde devant tamo kiki debe ngi masan kafsi alaji jina kiki debe ngi non qavi ka ngi sa hlilini fi docteur ko hum fun vaya ka jure sa jure na ka jure sa sa fo ko fi wulde jure nan farala ka ni siga jamen fait ko ka li yulde dale bo ka fi to de zimol de ka ngi go de devant tisige tigi non qavi jure na ka ngi sa kaslu fu donga ka ngi sa kota Frida le bokay la len cholsi so ko sem de fi jore stari ay ni sa ko le fok namna de fan ko tigi non kafi kayen ni sa chokla bar go non kafi ki gi de be sa chat ni sa kamuru na kayen ni sa lafun masana ke de fan tigi ya sha wa mo le jang de dieu kayen marang de sam ngana sam ayan ha na kam de be kayen de fan tango kayen ni sa kes kal farsha le bokay clan wonang ma di de fan tango kayen banani awa kan me obeji me mena de sudahi kan to anga ma ko barde kan ge ngote do fan tango ki de beni ki segen non kafi la para fi na gat nan jam wo kan nan farala dom ga me jam kujup kan fe de mugu dan den cho tigan kan me age de rigo ber ga ngom yom law ga me gun ga ko te dan de ki ni ko mandele na la minano chabru mor ko no vi lo vindia ki de be kan ni ki si jore sala ga do bakana lon fulgi yal da lon fulgi kilinga lon fulgi yal de ki ngolo ala ni ki do bak nga xiyam sumi glo xiyam jaftu fi glo rot fa ko ni ni ki ngom na katiya ni lon fulki dona ta lon fulki jalt ta ni ki joy so masala
1: den kudum da pareno dubre me tiang ngom ya lam jin mang wo yom no kuran man rada ta de

assalamu alaykum nay sakani ki tammi ndiaga karkara woni tude woni fadoro de cari ha gona ngu janara karkar legi tan na barnga mona ngu sande tan mi dini mangi ki anara ma aji hebude sen araka ki araka ha gadu ki ha gi araka mo halla ranga da waje ko la yonga la belle bi do jebe araka man yo ngi ko man ya tala ranga re sabiso mo mo ko makalo ko reide kri ha barnga mona ngu sande yo kam tan no mo ngalu ngako la ndi cabinet technique na tan mo na ka sel ga mo tan na barnga mona ngu sande yo mo ma tara wala technicien ngi janga agi hirugo ber lunga ko laware ya onde regi d'antenne ga lunga kergena mudan yan ga kergena mugo ma chara wala ngadu mudu ngi chana gunka gu tay tandi lunga chen micro ga pi habar ngam nangu sondi yo chiri ga waya ibrahim mamad momi ga pi galo ka mugo mu koy monong dama tan habar mo ngam bargano agidi hedan don mono ka seta yindi mindi ki ga kenna ga ro mu koy mono ka pin technique.

wetede haga no gejana rakar kala gete na barnga mon ngoso ndi omure jow ka tir ngamna ta ngwa dir jow ri habara imma na na gaga abarnga mon ngoso ndi dai michul na habara na muru dai lunga dumu dan manga gumna dawla marshal la mahammad idris debi tono yo chur yo renal wonde chez ngi ministre de finance yo ga dan manga na ce yo na wara no fa daw ga dan dumu nge ya ce yuro bulen ga ha yanal ki do ko manga dan ngi halay ro ho gere miliar a kanto lor yo haga yo dai chur manga dai lugu gumna dawle nan na ce yo na wara nan na ce na wara fa daw dumu yo halay ringa dai mi yo nge kede nge ko lal ga yan ki da aw ni ministre ga dan yo nge dai yanal ki do rongu dai halay yo dan hala yawdan fadaw hunga asiringa dai dinga jaman ga halla nya dai fadaw waraya gere sundu ya chuloro wanga ya chulo adin daga hilai mar sundi man akanyu hagai sangi ajgu ya tai trengelnga kuro hawlan yoro gere dai sai nai sundi man akani kai kalkal yoro dai nalai ga nabal leninga dai hala yo hala yar dai achal fadaw ngekede nge dai kgrangol juru juru achal fadaw ngekede nge kagra dai rigi fiugol kringa dai achal fadaw akan nge dai kutudro gol ngre ho giro biro akan hinju fiak biro aru hinji fiak goy golal ho gira dai ya fadaw ngekede nge sal nge migawe dai nga dai dran go yanal hubori yo dan go ho gira sal akan yo tolor dai yangre mi gawi jainga dai dran go yanal chobono dumu nge dai yenu jugo hogere mi gawu aru hinji nga place nge mi gawi jagar wa kwan dai fada wa parking dumu dumu ngre dai yolita la dai wetrina wetrini jana la dai yogo hogiru wetir aru yu akan hagai kalkal nge dai yangra dan en maralan manu jugo dai ya ta yungu nge kede nge dai mi gawu bala de ngra ngre mi gawu yal nge dai jahi al muhimal kumbo er dai yogo hogere nu jugo mi gawu aru kiyu fiak kalkal gere dai ce yin yale ce yoro dai ministre na murgo dai ya dinga fada wa kuma ngi kede akulnga dai hela ya renga hela ya dibeler dai yo dan mungana la kulal lungi tanga amir idris kurda yo walinga dai dan na yoro na jai ga dan munga akul gere dai dinga kede ka dan ngam nyonga ya dan ko na jai nam na yilan gere ce fada mun na le ringa la go ga ce mi ga ngo dai ja yanal kede on dan ya mai re kalkal gere dai ya yani hela ga fada yo gere dai yanal kede renga la yo ga dai dinga ngi dan ko na ce ga wonde kawli ngani yo gerechegne onde kawlingaran yo da ya dan mangulu gumna dawla marechal mohammed idris debi tunoyo dan go koronar yarande dai dan mangu dai nan nachiju nawdan fana dan dum nga haale re bulin nga yanal kidore namaga dai nalulo wondan nga namungu kekere kada ngre dai mi amigo wan jamai jange yanal kidayo wolni nga dai nama namun yoro ce joro hamirali a ce fado go na leringa lago gere ce kuroi maya a chono dai fado ngala danga azir miko yanal kidayo dai ya hilai ngede do hilai yo ngede ding dan gona chaga wonde kawli ngana gere dinga dai dan na chaga ro chono mi gonge kere ngi koral ga ya yanal kidayo dran go yimar kal kal ga fado yo hilai gere itana angalan dai hilai manya dai ya ajande kimikimi ma ille mi gonge yo kula wondan manga dai namu dran dai ga yo ngede dai tan go dinga na chaga kawli ngana ben dinga na balla gere yo yego habar gete ngire ngamuru go president ga fado dum warram ga talam harim ngi chan ga president ga assemblée nationale yo ali kuduto chaimi yo churo dan go aji lamya ngi na kam yoro na tammi go ngi kede ngi ya ma ya gon mi go nations unies ngi dai namuru go fodo nga la ma kombo hum no sir ala ma di namuru go kida suisi yo dai ya gon ga dran ya ja ngu gete ka ya kam naram hala ma kombo ngi kede hum no dai kombo ngi hum no nga dai dan ma kombo fuuro dai fuum no ronga ngalabare mum no wayre dai dingi kede kada nga na jega dan mugu lunga ko lugu fara dum ho worro mi adumon ya dan mugu president yo ya jega tara mo nangi kede kada lunga dai ya mi go delegation ya go doni lugu duman wa Jean Leonard Toadi nga dai na wor duman dan mugu ko lugu dana ter nga dai dingi kede kada nga namru ga lama ke ni ga shabu de dingi kede kada yu dingi nana na shabu radio dan mugu duman nga dai ya fodonga dai mi ngi ma ya wong nga dan ga dum nga dan de ya ga ja pa dai dan mugu lugu president fara dum hubar remyo ga ya kam na ram halama hal nga dai kam bungum hum no yo dai kum bungu fura ke chela bayir da kimiki miro dai tayangal kalkal nan kam bungum hum no dai mani malagana hum no kum bungala fungu dai ya kam nga dai na roka joair dai ya yoy nga dai dinga dran go ya jer ondo chomra nga dan yo dingi ya kal yego baragi tengi de namuru go dai macharo warere wonde fado dum hubar remye drangen ya talu nga dan dumo kete ngi changa premier vice president nga dai ya fado dum hubar rem ngamno chade lungi changa Dr. David Udengara Ngaramaden yo daya hugere sayminde si yoro dai namanal wonde Accra wonde Ghana
gada idani me yonge kere kara ya jangu gete ga yana chobuna ngaran bian kan hagaen nga da idran fodonga namuru go miga unge da idran unge ika ga shab ngi charanga da parlementaire yo ya jega ya kamna halama kimi kimro hal nga da igana na miga jamai nga go daraja de miga unge da idran munga da ya yawi apanga go yawi na muro ire yawi miga jamai nga ire yawi kimi kimro da idran go gana dan daraja de nga gukai nam hurri nga dan gereche gini nga ya chaka munda ka wlinga dan yo aji lamya nga da ya maga wol ningi ali ayo da idrana ya jere ya alga dran de migo ya jangu gete ga ya tada mun nange kede kada agram naram halama ka kat nga da idran helai nga da ina muru ga da ya dawla afrika je ke kimi kimi ro da halnge dan munga ga tag lugu da ya dumu wo da ga tag migo jamai ga utara jere da yonga so kene nga da yitubi ta ka karan nga da ina muru ro ngaran nga da idran mi yongi ka ga sha biyonga da ya yoinge yal yamru ga chobunam yoy go habar gite hengere yoy go habar nge miyonge kare kadang yemga aji jima ki anara ma sein hinji wonde da ya ki araka ga duki ga araka yo jobno benna kin akkan hinju ga kin raman nge da ya je yan nge da idamno mi go bani adam mu kola yo dinga kola yito mu nor wana yanda kola ngiren je kama kimi kimi ro da yi jina kala mu nor ngala nga da idamno go mu jan nor nga wan nge haga ben so naga nga yan gre so njo da ina na ji kin akkan hinji ga kin raman gre che gi ne wonde ka wali nga dan yor da yi chepo ninge chepo liyo yi chono han nga da yi mu kola yo a wonde dino je ka ar karu longa nga da yi kimi kimi ro dinga kola yito mu no ga da ya namru go wana yanda diyan nga hapo wonde da yi lamana dinga yang ga kim kimro i janda kaljo nga dai dam nogo dai ya mu jan nor nga yo nga dai chomra nga ran dinga dran go ha ga ben so dai ya i chepali nga kanio yo go habar ke te ngri habar nga dan yo namuru go president nga dai ya namuru go gala nga dai pro nga ran nga province ga tanjile yo dai churo aji jima yo a wonder lai yo ngra dan nga dai ya ya jayan al nga dai kan habar nga ran nga i chara nga station provincial go onama yo adaina na je namnde kalkal ngradan ga dai miyo je yana ki daga ho gir sondo ha ga hinji yor nga so dai yan ki de yo yo nga dai dan gonan namun yo go ha barra gite nga de ga ju gur wol gini kagu dembe do wol gini kagu 50 ner wol gini dai kagu nga fiyo gur wol gini kagu al afia yo nga so dai ga kaman nga dai miyo ngi kolal ga yan ta jure nga ay halagri magazan ga dama dai commerçant gi kola ga yen kidanga dan yo i chono joro hakuma manga da yin gradan ga dran ya je kola yan kidayo ya gara goro fada wan ga rong dai dran ha mera li ali yo nga chono da ya meri nga dai dan mungulu nga kulli meri nga wonde berni dum nya ma da yen nagare da ya nagare da ya goron yo joro dran ma mera li yo nga dai ka ngi kare kala nga kuma nga hala lagri ga yen kidayo nga dai dinga dran go ya chag yo go habar nga namuru ga secrétaire général nga province nga kanum yo adan wa churunan chabuna ngan nga tay lamer awon de mawo chapol ninga dana chapol mi ga yo ateli nga dana yo ya jeriya kam naram halla ma kimi kimi ro daran ngon garadani ko la yo yan yai ga ay bungi kede ngi lingi kede kada yi mai pi yo yo nga dran dan ngan na chapol mi ngi kede kada ngi ko la da wa yan ki da ko ma yi ko la yo yo nga dana chapol dan ga dran go yi karam nano halla ma yan yani ga dai dingi kede kada nga halla aninga dai ay bo yi dinga narunum kala fi ay rendin dio yo nga yi chubi ani gando nga dai no na chapol nga ya ka diu gere kam ga bar nga mo mu koy malagar no nga mu koy bol nga technicien ki tan mu na cassette ay ni mi ki ga kan na gari hoddo mu koy ya mu malagar no ka bin technique.

wata ba nan ga talabe da mun zan doke an har man sai yana araka ki araka ga dubiya ga araka na na bal takta ga da video kuma nan ne da wasa kan gidan media ga kan mu ko mu karaku Allah rodi ya biyan garda ukara lo kuma do yana cala yoranga do yana cala yoranga ga da inda ajali tana ci har man sai yana waka kalkana mu ko mu karaku rain wacha ga gabar mun ga san jiyo mun ta ga na re jan kujuk mun ka na ga ciri ga wai Ibrahim Ahmad Momi do kono daga min tegini ana cara ga na tan mun ka sai ga matana aljira ngam no mo matana no da ya bi dan ngam no mo ma cara da dum ni cana tegini sen agidi du go ber gre da ya hala da di dum ko la waram dirigi dan tan ga dum jeringa mo cara ngam dum cara ngam dum cana gu kangu tay dandi ha ga ma cara no ko le ngam no ga ma men no gure mun no dum ga wofi habara talam garan dum ge cana ga wang na musimon ye ga wote da wi di ko manan ngi ne kyan harama sen wak muram ko mo kala problem assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: caille moteur, on a caille TB, on a caille Léry, aïe l'argent dollar, aradi Fatima Mou. Men gor mi angara androng ang mamga khawu yam sado mirang ay pridang androng ang pridang khoroma androng ang azong mi angara androng ang azong matrapo ni gor ma amriya ni gor ma amriya ay sinwan banazina ay sinwan banazina.
1: Ministre Mema dok fina dok pigero mbassara usu momena halang hin lisundo hurdura ni kong mera ngolchicho kimman fana to yama fidi aka uka ngara kursu mema na pasat ne kadu ni milliard ni tokilsiya yama fidi mai nana katar senchit katar sendi min takna na gouvernement urumbi haliya minan sumam su lisundo na kali sun hulima chori ni sunde ni hulima ma chivina ni kongon gwalla kwan tirna chaga ko le kai tadu kai kai tadu ni iko lan fana dogo hakko le nyu hadu hulima ma na sun ka ina ka wali sun da piro ma sun ni ka gure ali sun da irim kai se se tani kis kis fal tu tokindi ani chigin su mai sun minisu sun golo an ba tokini li wana ni fana dogo yama kidisa ani simar minigina tilim an sunya si chini vana kiks kwalle abaka samigele yesi chi wara katu keruwa ani min minisira ulima si kamar ba min bi chivira modin wani hin e su sundana ni hindun jarji wani kai lindin na haya an ja modin fa kisi tuk tokfidi ani ulima ma min marba ani suno yin kakuliya tifun zikalani menin minna higim higim suno yin kikis batu toki dilani tewa kaga atiti zina ani ana ministir mai mana ta su mai su tin wili umbas mai chatta la magar cholan tu komuna yaman amir idris kurda namu tifun mai namu hurum furia namana simayar minu andani ke simayar sendadi ni kain data nam tin mansuan hin lisundu hurna su lisundu hurdu wani azi lisundu ku konda tivia li ku konda tama ara ada su sata tidigati mun basu tamba kom tap tap mi na min cholgolo azi sumay su kada lisundu tana kitisi fogamu atakamba huru tivira an poer nam poe hurt na poer nene hurum furia nam tiana sindata kuvarmara kada ni minde tamai dani kita do di signi sumai zona i wase ku sibira udi mem tangana da dak tukzia ni mol hinan pa famu kom gala na matama ni mai ran pa suri sundu guna nam gum finana sindata bengi sagir kadi nana asi dak ut mai ni mon basu tamba tina sama mang gwalla su tebtina ali kulutu chaimi nipu mai ma kahin gana nam dalgo tam ku koy gina ne koy so yu tab mai ma na tabe ga yam da garna hala ni su kol ga tar tin mai ka samar horak mai u tab masin yam ana fawo ani su mai so yu usina ni san su ana kan gum bas mai gir tanini ko de ka de kol ga iri fofi tinar mai kamera kamlinar mai sai fokasene yamana Jean Leonard Touadi namme samay mon gola ka de kola o bas mai gira kai titara ka tartin mai kai kamera kamlinar mai ani ba mai razin bar wali azu koltuk tazia na alin anme bas mai gir chatta ka fititar chucho ko samayra titar ko itla mayar mai kamma ka kamlina hinga liu bas mai gir chucho dine anme mai ge hinga to bas mai gir na holile bas mai rana getl getla ga tiyar ne ko sanata tegulina ma halang mai lakka zara lakka kangara namane ne sumai suane teptera ani su teptene suana asia ka kolga irra utranga sunarna halang asia si chia asia si chia wani usimai ma akrana ne ganda mai ganara ni sumai ma ambara kai ngolu teptene bas mai gir tani ni docteur David Odengar Ngarmaden ni sama me tudena tun mere tutuwa ni tok da taze lana yasir fidira ni yambasa ci hun polo jujo ni su kolga ira fanere o trang fo sunara ani pu mai maka hin gana tok mere ngolla liya ani sama ma ngolla fo su mai sina David Odengar David nam pat polo mai pata azi pat narla na polana patatani mina na chigin yam xer atzia hin dolli magara magara fifuni fiunda ta ka yam bas marra halang sutar gin iu bas nasir undadu hin bata lagman suna kai kakka jivira usina utrang gege gegena halanga namo wanani suga yam dagarna halang pumai ma fasla ne pumai makana ne pumai mana suna saka guzgi masisin mai saka irira usina ras kagir mai ani song chok saraz minit tatana suka ndagarna hala mina zikak usinu hepa ka usini ku fat lisadi ka usin hepa nan guzin liganga dur ne kimbu kimba ziki huna humba ne kai pamair suna ahina panguzina kangar mai sama ma halka ta kai daga mai ra tanjilinar ani upu mai ma kana nam tudo simai ma laina tud mai ram tud simai lair wana ina kwalu li mai su pak de lai ko ina ko lana u ana ma mai ma ha laina nam tuda kwalni kulasin asia nam tudo sab ngo lani u li mai ka de asik minimum asik de liyo ka ana fin karina kimbu ni fal ani nam tuda kon uli nama mena so ni kichanga min tasiya hinda min li nama ikolo parma bamai namo wanu wani a chola su mai ma tembe na tai tata padan su mai ma wana yaman amilna usu mai yamana al afiyana bel fun putik kamal ko pume mkana kari fun putik gin dugir na usat na halang halang ane mige super ane ba gurus mo kuvarman chugizin kasira tasi tasia putika ang chema ashat ko ku shat ane ang ali sunun dador ni sungun kadwal hang ani sa nara mausi pirka ng jamen tanina usu sundu sun umma ni suwana chuksu as sunguna sunguna ma kayama as minda na sunguma chukum kayama wane hula mkaka takande ni azika fika zidi mai buwe mombasa mato takana samili sunda foksa kwa unda kama era kanema pumaima kayi ngana usimaima maura na manfun toka ni toka maira anapa asili ni yalma ina maana kayi su lita chore ekta zina su an duk tazin duk ci hunirna kai yam daga razu ko kulo utta az hali yal mai mana ci wala az du hat mazma suna kai kirki kon kai tarmai kai or mai humba zi hum tazir mai nazi fi tazika usi mai mam mauna nina ni po mam basana ni tabirna ka sabir man jan kuju na mai nda fun sundu kon teun fun sun mai ram matna anin hadagini nda tumai fun sunda matna konwani ane fun sunda ta sapiri aina civirne nam pim fun sunda ne lindar yam igam mai asin dol kol una mai ka ana tsu hin ne ka civi ci jodi magara am ira ana sadang iliri dunda mura da am iri tin civia ka ang liri an kaudi mai ni fokani azihal sapi civi suwa ni colonel anglumu mari azina colonel ka merci badia general yamarge b felix nadi duderin azina balme marti apolinaire sedet mahamad hinna su wanamu azina dharma Guyalangu Kumakan Legal Kumakan Abdul Azina Boyo Tadna Barmbasa B Elizabeth Burku Marie Burku Terengwala Kolonga Sukanga Jamen Tanine Azetira Usimini Irisia Nikael Samad Kurosir lay, waisir lay. Yana Isabel Angulumu. Isabel Angulumu mati chadu pumai mkana nu doktor mayra has zarafa. Ni tugu dira. Funsun mati na ma azahamani ma chef de kantonga, makolonga. Lui andagesu azina. Ma chef de kantonga mayma bayakana. Weibige pur kolosu. Ma chef de canton Abdou Raphaël Kemkoy Nimay ma Pirina Ma Kertumar Marie Azina Kempi Maje Ire Marie Dole Kedna Azina Azipel Nikolon Dar Gauran Namilai Koutou Marie Azina Hani Zuarke

Taju mama nga chori tai didero, kule na jara didero. Rari buruini chinde didir didero, tesiya ri chinde tentero didero. Hade zi chinde bela didero, dawi meri chinde koro didero. Boy koro jara nga bau kui chau didero, kanchi chure ma dumul za kau didero. Murchini shashora buzero, awashi. I'm

0: Surtout, tu as utilisé un gain. Majini ke ai gatun kembet lango ya ke yanya sugu noni ke ai la nen daga kadai gatun wa. Bekran
1: kuna na inga konji kukun jin do betu nona. Tika ari in vakans ubi ari in gong lo be nona nena. Ini nan dogon seji da awun do betu gatun. Meji kombra nona jaji gati njamena lao. Nganji kukun njamena kula da ni na ta na dogon seji nona gatun ku do bekran tu bai. Ome yibuni jirada ede junko. Ede junko ya no jaji jilan ganji ke kologo juko jaji saan kutaji tu. Tam dek diyan ya indi be ayungo inane ayungo inane. Intégration aingo ngai no na gokula dingam gni ndin ben na yan to me adnien donc i gus gatun to na a permettre que jing na jingo in kangam jigni me ye yiburoy gk en général dans transformation na de mon kongai
0: majma etiquette git etiquette nike ay commander na ke etiquette nike si ko agni ranwa
1: du commandé
0: qui commandé ni rawa
1: du commandé jamena lanko comme association non via association non que je ngan ngera informatique krivno na donc jinda ye chi bruyon tout mais nen ko garinda na karan ngane chantio ci dessin ci dadi que comme ya roi ni kandan kan roi ke keme krivno ya na permettre que ran chantio ko imagine
0: maji jorna ci lankai o man jindla ni ke ndini ke iran bayan ke kadin era maraibola ke rena i katnoa préparation yan ki préparer ni ki préparer baywa
1: njini ay way kanun ay kan kem simot ay bokou mandoto andir il a dit que 5 heures ko ki do bituno na ni commencé na horo mane yan kako 17 heures ni dan dia yi du match donc yi di kono na na yan yan do horto no ni ay dit que si ay commencé a un goy way sa nang jaman kongongon to na ay kan ay mélanger creek day bun bu da ay commencé a was a was ka war ngon kun dulni da enje tugu yano de manna na kan jini ge man kai nok de krege de gena ni tam ay depense gus girman ngai nok ay tugu ku munju de munju kona na ite ay kan foro gugu ay negu da kai nan gire sen ku tuno da mare lo negu tuno la salte ya ti dotu ate ti du kulu no da ne son ko te menga jung no ay son da après mar au moins une heure de temps ite di son ikan kem gasante da ay sen da isa ke da ina kem sakte na da ina do ina cuisine tu ti ki cuisine a que ta jerg no ainda do don grande jo com mutana ne e wai na jo da ndum majini men de kreg da ndir no ndoko gingo yo wai na jin ko na da ne na gu ni gutu me ki sa ke ngako ngi san ya ko mas tami ko ni era da tami ya ko ndir do kai ra ke bonju nelo
0: maji ya ko tu ni ta la ni jiya madagascar da ne ko no ni ke najiri ka un ka dida maji ke jiya go na pokun jidi no to tun jine be angon ta jidi nga gni wa
1: ma na ngai no ma de ko sai ga kom go ke dunya ke jan to na dunya indi be kingo dinga ma ni indur to roi tu te ke era transformation to na ra na ni no da ke tun ta du i gat ke karin ko na ka o ko ya de ke ku sina anjamena tina na ka no ro komersan tina ta ni an gat ke be o nana tanya ke beno na re kanjin suku aingan kogi ketu bayang gom ngan tege meide ida na inji ngo dingam dingam yenga menya isenta ga o mingan ga utun bilan ya ran bai do madang kai na do mudang ko kom guna na ten kesina nen ko bat sin do rodo te tak ingan ka tadet me kongon ta dingam gan o gogula dingam gan jin ona angoni jeng ka nyan to jidi tuta akolen rodo to me ya go to yi na ni ge dingam ni atu bai me o nyan ngai ko toro mangai no dai na jin ngan mo ko tu ngan ma de gem gan ona toro mangai me re festival ti na ma dun ko me jinda amana na adi jin ti din di ne na dai ri mo to be ingan jin sar go mo na na inji a pa na o ya na inji ni be wa mo na ngai na dai bo se ko ko se na vacances d'aki aibe on kan kio kan matgu rigzo na kai adin kan ga wanda kan on ta yen gugu na ai dije ai dan madiga na kiani ne na kan to be njini kan to be mas be da lono na a permettre que ngan jigno na culture yede na a ger men ngan kre gno njino na ger kan kia lo gugu kiriga me yede ye ko ibu roi wo kisan jin khono me ger loko ku yani atu bay bay na na to ngai na ga ga kom gno na kai ad vacances na na même 2 semaines 3 semaines ad ngan un hôtel rien bien là majingay
0: merci chorna jingay nmray merci kayta
1: mon ko merci merci ngay
0: ta micro te nilm ta lui stage nan ke ko sayand to ba na e abdoulaye touche docteur ta ta jingay na bayton merci
2: pour la radene tokiseg una kos dojeg akojeg ndu radio chat.
3: L'amour a ses raisons.